0: trampoline. Bon yon yon yon yon. Bon yon yon. Bon yon yon yon yon. Bon yon yon yon yon. Bon yon. Bounce that shit, make it go. Trampoline.
1: Hey, last of you, better. Standing in Philadelphia. In the middle of the kefalo. Hola, y deporta. Omada mu pei polis clira. Hola, ta di kefalo. Omada mu pei polis clira. Hola, ta di kefalo.